Ema iva iyo kubuda kuna prosheto malangizo nyimbo ii ikav iyo kupirira. Zvinango zvinango zvapansi pano apa hazvidi shungu hazvidi nharo. Zvapansi pano hazvidi hasha. Handi kupinda mutambwe uyu na nyimbo ii Mr. Nyamuzinga. Dungwe na iro shopi Africa. Onerera kwenda. 8:43 Sere mapindi makumanai na matatu. Ona zvakuremera zvakuda kubvunza kuna iwo ananzeru. Vakwanise kukupfunzisa kuti ewo ita zvakati batana apo zvinenge zvingachinje. Mapinzero ndega ibatsire.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: que tanto amor.
3: Ana na Júnior, azukuru angu, ndikupedza kugadzira chikafu chenyu kuti muende nacho kuchikora.
4: Muriwo yemazanda, nofarira maningi. Inini ndiri kuda mazanda ese. Ndizvoti, inini ndiri kuadawo mazanda.
3: Musatambudzike, mwese muri airi, muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
4: Asi mbiya, umweni ndiri kundibvunza nguva yese, kuti ndinodikada kuzvakadako, nekuti ndiri kukura.
3: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
4: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzvamanini.
5: Mukorori usawashomoke. Mwana rumo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
3: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
4: Zvoyari unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
3: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Vihe norudo rwakawanda.
6: Unofara here? Kusangana kwatiri kuita muchikamu chino dzidza zvakanyanya chebhangu remusambiki nhasi unotichanga tichitaura ngemedix. Wati wambozwa here ngezvemedix? Unoziva here ngemashandiro awo? Medix unowa muto unobhadhara mari nguva iyoyo uye uri mumabhangu unobatsira kutumira mari munguva iyoyo kubva mune rimwe bhangu kuenda mune rimwe bhangu chero nguva, mazuva ose kusanganisira mukupera kwevhiki kana mazuva aya asikashandwi munyika. Muto uyu unoshanda sei? Zviri nyore chaizvo. Kupinda badzi mumito yebhangu rako. Tiri kutaura ngeinternet banking kana imwe mito kusanganisira neUSSD. Iko zvino, unoziva here mugano yemari yaunofanirwa kutumira pazuva rega rega? Nemuto wemedix, chero munhu anogona kutumira mari kusvikira pazviuru mazana mairi zvinomitika yacho pazuva rega rega uye pakonta imwe neimwe. Kuzoti nzvimbo dzemabasa dzinogonawo kutumira mari kusvikira pazviuru mazana mashanu zvinomiti cash pazuva uye pakonta imwe neimwe. Uyezve kune chero munhu kushandiswa kwemutoo uyu hakubhadharwi kuzoti kunzvimbo

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Que tanto amor.
3: Ana na Júnior, a zikuru angu, ndiko pedza sagadzira chikafu chenyu kuti mwende nacho kuchikora.
4: Muriwo yemazanda, nofarira maningi.
5: Inini ndiri kuda mazanda ese.
4: Ndizvopi, inini ndiri kuda mazanda.
3: Musatambudzike, mwese muriyairi, muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
5: Asi mbiya, ungwini ndiri kundibvunza nguva ese, kuti ndinodikada kuti zvakanaka, nekuti ndiri kukura.
3: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
5: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
6: Mukorori usawashomoke. Mwanarume zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
3: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
4: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa.
5: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
3: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nenzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Vihe norudo rwakawanda.
7: Nekudai zve tabva tasvika kumagumo kwembasa karongwa pamutauro wechimanyika. Nachimanyika chenge chakamirirwa ndivhitora mbirai ndashanda ndina Toma Josepha. Asi Toma Josepha wakumurwa padzaita dzegumi neimwe nezvidimbo makumi matatu. Kwozobva ipapo ndazotange kushanda naRosar Domingo kusvikira iko zvino izvi. Rosar Domingo chafambira pamberi nemabasa pamutauro wechipotokezi. Ine ndako simudza ruoko nobva ndoti bye bye. Mangwana izuwa. Chimanyika dzoka zvakare mangwana panguva tsere nezvidimbo makumashane zveshanu. Iwe ini mangwana yakanaka chisarai.

0: mateksi nenguma yake ndikwere kudana kachona kuti nokombo kombo kuti zvakusiyana. Udewe izvizwa mateksi wakuzofona hako kufonera teguru kuti toda kuti zvoita mabhuyo takamboitazve usati waenda kuAfrica do Sul. Kukutu wenga wali yokanyo pazuwa ropende siyasi kufarikita kutunita ndeno gondisa kuti hapu mabasa amwene machwa waita mateksi hino kudai wa shkona waizo kwe babote kuitira kutizobu ya tesi kukutu nguvaya kona ya inga ya reba ndakuda nija 6 max nungoma yake ndajizwa.
1: Six miles from my core.
2: This is story.